0: chik loba ye bubi cha dang chen che gugi ane tine chik kar sore chik ui lak chik tine dang chen che dang chen rup zhen pa che yor ba ta dige di cha zan tuan su na ane amzila chike du yishib che yor ba yishib che o ta tine nezu tine du ta kiran menju tine chikin kurang ke tuan gur ba ta menju ke che shidi ta tine su tine ta AI ke ta ting san nang dami duwa di duwa di kure pe di takze di ke cha zan an taga nang xin chi ge gen ki chi ben cha xan le ri so tinte li inbe ina le halam chi halam zu mi sunbu le chi la ga chi tinte che tu ya ki chi tinte ki ta nubi di dil duwa de pa lu di chi ta na pa zu ta ku kar su re tuwa ti le ya yu min nang xin ki chi tinte chi ya yu cha zan ya tinte to ne ya ngan zu chi je ma al sam ta mi ngan zu mi si nye di li ya ku mili ya mii chik namche yudhusani ya chik soso chik ta karera chik raji zo goyogo da duni ya chik soso lega ya tamya tuwane ine soso junu pegya ya tuwane ine ri karcha ya do disu tuwale ya samshi che goya di kashimura sha bencha chik chua jine nganzu li chik chik naa soche yungu warba ta ta ina kanga ya chik yusara
1: sima oda chik che basi bencha sha nga nye suru nje nye njimba yinbi ina
0: ta AI ge nyen jum chi tu ba ta nga le shom ge sa ni de da ya ge la la ba ni de yung gu ani bing wa cha ma wa ce ma wa be de shu che je de de pe ji su che de de pe ji ta cha na ngwa sam sa ge ni to ju ne san da in de de ge ta de ri tan da la ta tinte ki mezi re em meransel tinzu ye suja sa e ake takta tus pene tu siya ta pet lakta ke mye tinte suja sa chisa tinte indu zine ta yan tinzu ye jema chik nganzu chik le shu ka le shu gen teya re duwa ta ina yang tangi gen nyim tinzu la ke sun sun pet di mi cip chik ri simsa diri simsa che u ma ri sun es duwa di zo zo di gyumze di diri sun gu du ta pen cha cha nganzu mi li ina chik ngune ki chun na yuwa re An taga nang xin chik chamzila sobe changcho ki simso yorba. Dizi xin zi da AI liyo mara. Yinele AI ki di menele yobe kui chigiris. Ben xin xin AI ta ngay ina pazu gezi xeya di shira chigiriba pazu di gezi xeya zi. Ani nga sim dugi isa nga di tol ngangzi shubi langi isa na rangangzi lang mara kechik ma nga rang samshi dugi isa. Gezi nda shek duwa di. Ta ina yangzu di hako dili chuyi na chigi mara ba di. Ngunek dili mara. Wengi yang yang woyin zu chik ngan zu chik taa ki mi lehaga sari sari chinye le ta AI shivuji ki kyunga chaya mida dengi re xa ben cha xan AI yishib chinye chiki tinde sumu chinye kwa chung ta tingsa ngan zu ina pazu dhudu ta langwa nal deo rwa di ta langwa nal deo zine ta langwa khalo wa chik ta mang che mi chik dim chui tik sui tik lim sung zi shunye ta chik tinde zi ta wengi yang kha chi chara nuyal kabu yungyo nyi tuido le manyab che che rezi ta ente li yeng che nyi mara yo tinte teni sobo yo kham chuk teni nyime kon lega chiri zene nyi jo kem nye ane chik sem sengi sengi chan jo tinte ene ane timdru dik su dik lene gaya che timdru ki chik nezu tinte laya so tinte mil tinte mabu yungu res ta AI ki tinte ta chi chane ta yungu ma res kwe ta di chik res che san tinte indu zane yang chik nganzu yang chik chua xiān chī nē yāng jī kār sōg rī tā mī jī zō gōyō gōlī xīg chī yā jī sō sō lē nē yī nē rā tū jī dī zū tuā lē mī xē yī nūpi tī ndē kār tāng tuyān tū sā rē tō dī zū yā sām shī chī guā yā tī kā chī mbū rē sī chā sā dī zū yā ngā rā ngā rā jī jī nē sō sō tā mī jī lē gā rē nī nē jī zō kion yō rē tsa dī rā tō lī jī mā sī yā tī yāng sām tā yā tī kā chī mbū yī sā rē nē AI kī nūpi tī tāntā dī ndē jī lā ngā zū hā lē hā sā jī gō tī jī mā dī lē lā gā tā yung yu yu dengi ri, yirwa. Chizan, misu yu yu sinye dili ya ngamzu ngunzi chi du zanba bende shan shan, inji tanya nalu dili artificial intelligence zizi zigdwa dili. Tadi, ngamzu pyoge tega gyubi ne jöme rikba sigur dadi, jöma sigur dadi, jöma sidi chik ngune mari dadi, jöma sinye,
1: chizan,
0: yirwa rumri, ngune mari dadi. Tani ngamzu dili ngune beto tui sigurwa dadi. Tani nele chi ku kar sore tanda gila ge zunya di nge simba di gyumze chenpa du sangi chi ma shi 디답디 중국 요리 봐.

0: kunzu pa ten zhu war ba. Ten zhu ni ya, ten zhu gyu zhe kiran liya wunjua draman zha chay yung guduwa. Wunjua draman, kiran kare to tonan chay guduwa. Chizan ten zhe yung zhu zhane, ten zhu ku pige ku karso uri ta misu ring nyu ki lega chay zhe kiran zhal kye gyu bide hako. Kye zhe, ta pen zhe hanzu nye ma dambi zhu war ba. Nye ma pepe dambi zhu wari. Yaga wangai ki li kye da mangpo kye yung, kye zhe xe la xe namshi tu da chay yung saji wari ta. Wangai suri shinga zhu war ba, shinga kana kare yung ne kye gyu riz. Tā ā ā yō yō bēnā, tā kārī nē kīrāṋ tīl kēnyē yō gu rē tā rā bā. Chī sā tī yō tū, tār tū nē ngā tū mī nām chū yō tī pē chū yō chē chē, ā nē kō kār sō rā mā gō yā tī pā sū rī shā yā tā gō yā tī, ā nē kō chī sū tsō nē chē tū pā chē yā rā tī ndē kī mī nām kare tebi ni kare nyambi ni di ea kiran sar kia yung kurwa dinde risha no
1: an che san da gyala di sum da nga le nje son nan du nam gyu ne da tanda chengsi chenbyo tyurev li ea tyurev li chato ne nye gachwa changmo lo hako ya tyurev si di du du sida du zumbo nga zu che ting kota sangpo shibu cha be su che
0: daran
1: yang gab ji gudu nga son nan zhe yung ki che ting ji mo ne cha shen na da nye che ting inde ji ki gwar da nyu yun no kurang ge dakpa che ting di ting gu yun na an che ting kota sangpo che vre che
2: 这个人让东西就是那个人 어디
0: 캐치면 무시 버리자. 나 저러디 직 팬배차디게 직 갈소래 소소 걸고 시송게 직 당내제. 아니 안지 골라 마고게 강갈로리아 직 갈소래 팀한테 무슨 능구데 대바 라고 참베네. 에야 에 아이스마 오 that 미랑게 디 묘사를 했음 제 마부지 기란살 깨용 그래. 좋아. 에 아이기다. 에 현재스네 자도. 디야 dinday juyo si kanta kirangge ha khobe ina an yan dikzpa dito liya karso da gyangta shayachi soso jikko karso ra juyama mayinbe mi sim juyama ra dinyambo deya juyama mayinbe soso ngune dili susu jigo nante soso ngune dili ya sim shaya tangin chiya champu chiya dito li tuzi ngay janji kanzo yinji tangudu
3: sencha la 前日里都不修电别垃圾洗印不谈垃圾体应你迷人了地基准据印南养了女强素据印南天里迷人了让来预备了垃圾体让来没死爱因斯坦给送不行年三八没水人类给推着停车机了力度俺去贴片女龙居取消了俺做越过不贴
4: 俺是人力给三六东单机越过不提制度，既然给钱呢，提人力钱给十七当年南京并不拉稀。人家年头吧，头都老鼠吃多白，可就来九个月他们。中国古城看守人力可就，情侣恰上了，人也哇，金色真高土白，电波又把他们，黄白部队落地不难瞧。台湾各属南塘人们年瞧把他们，天南季节不住不要瞧把他们。 자다 내수 제도 제마 저와 제도 고무치로 규도 록수양 바르쳐

ཁེན ཁ ཤེ ལེབ ཡང སམ གི ལ སམ སུང ཆམ Samgini ngotsa mienpu shik yinbe, shunu tadang zizhur rinyong me. Samgi chi la malip kongne, na chuma tsue chue ki jiki guyun ma chokbar ge zinne. Aja samgi, chansu ki aju doji chongki ne loa lipsha sikidu, ki ki ngasa ne shen yu kirba? Xiexie. Samgi ki lepe nang wongzhe shik chakwa tang dong kya cha. Mö rang ki lian qi dar dèng mi mi xin la, chu qian ne kèn zhè si luo yung mi yang mi xin bar. Gu kar lip du dong ne mik ju tig bu sak ba xin ne xin. Mö chu sum ge bar kir de rang kim ki gu tim ding ne, do ji kim ki chua dir yun ring de xin. Kong ti ne rang ki chua la yung ri qin bu jang. Ri gu nang, gyo na da, ngu za zhu na ji qin bu shi yue jing. Ta mar rang wan mi bar ngu ge jang xur. Desu mebe zitung te semdu, gyammi gomme ki yiche chakbu semgi ki yila sungu gebar chi. Losar sinchab yobatang, detun changma losar ki kondu ta chueba gosi shesu yoyang. Semgi ki losabate kandashik yongme ngunba chetab chi. Dochi zitung ngoma changmi la semgi lomade. Kesi zitung yona lian cijik yang gurmeyon wa kari ina. 가르면 방말 롱켄시기 방말 칭네 조금이 남냐 시행기 남말 교내 추구기에 찬나 상마 차와리사 로사르탕 칭에 주어왔다 도지 로사르 마샬 공나 섬기기 김도 총길 낭네 캐리용외 락다 개월 조삼냐 아메 숭네 뒤진 코치르 죽삼 친지 제주 조규미 바동기 로사르 샤르케 닌식라 도지 렉바르 베베 자라 키르데 Chuaksan rinzin tukbar zhuwa yinni xie xie. Rinzin ni pu chongzor yuebe doji chokbu yakshu di yinbe, doji ama tuakbar chenbu sayang sertan ma xinbashi. Doji semgi kimgi gokar langni dwebali zui mepu. Chongkir nang mechin kongdu semgi le lian zamyang ma chebe, ama chenzumgi katsabu di tarbar medong ngejian rinyam. Ko tetsum ngang la nedu, Semgi lung dar kui chung na lipxing. Jinxi xibu pianchun chetzi niga cipne jinxi kang la dagu ma xinpar kyuru. Nga rang la daz xiga yombi. Doji ngang cip kang kyo xiwar kyuru. Ya peta, jiru xingche ma xiu. Semgi gi doji dong la da me pui bar tegrin la da xin ge chung yu xie. Semgi ni tinra rang ri. Ma dui ba tang dong yang ka zui yu na yang sim ki ting du bie xia di. Chong yi duen xin bie sim ti xian ki ma chur wa qi. Tuen tu gyo na dian bie zhen xi ting yi gi nang ne mo yi sim du do qi tong wa tang. Zha mi bie yu xie ti zha we kang ra chak xia ra pep zhang. Ngu bu lung mar zub zha qie ba le yang shuk qi we gu ne do qi nong gyu gi ru ju. Sim ki gi do qi qi ne sui tab nang zu. Suitabki kyangdip tuwe nakbur kyurbatan, tuwake gergung chene xa yujing. Wendangjik tegar tepdingi chuwar chene, dowu chenbu gebati, suitab chung secha tuyabarchi. Doji tingyuyang semgi ki kimla yong yongme, mikdungi tamje la chegyu minang cha la, kangbe nang sengsintang tepcha imbati yitang chebarchi. Ama chenzom tepki china deti, la yunbe sugu zingwe zai changgen shi kirwadang. Lagba yebe chenwa jinshin mani dunbarchi. Gwone chube niwe takda mu gocha sengsin le gebe, tewe nyam takbadang, ge shin kwaqbar nang. Nubuden zingki garwe kimgi makbar chinji, ama chenzom ki yila mi changme murangi kade le lengi du sambadang. Changsu ki doji lian zam yang ma che bar chinpa ti tiwe kunsim ki ne. Kola memo yang ca tak ju dim yung. Wendi Changsu ki doji tongma ni la mu ku shep tang dianbe go ne. Doji la pepe, chongji nang zhobu chung e.
Samgi, gyobu shega dunje doji lan la chujang chongshi, xi shuxin. Bangdu tebe changgen shuyong. Doji changgen lan ne, yanggar chokshi jikdedi. Bingi kabasungam xi chi. Mo e, peji chongbe chukudu nyamdu nyuma chaba chimbari, nyuma nyungyari. Ama chunzumgi, bingi gi ming tuyama nila ribtu chubadar nangshi, lakbe chingwayang jenchi gyo susung. Ama, bingi gi rila jiwa zhuga zhuga yinsi, shokwa ama rangla xie sungo. Samgi gi ma duba qi du gyang xi xing jambar nang. Me gyacho chubxi nang ne, kuku xie changpur xik duen ne, bangdian ki qi zam che chi, zamba kimbu kang debadang. Doji la ne changgen lang. Porbe nang ki zamba tang, chang ni tungma ni la seo xiebe zhaxik chaxing. Buwa mangbu langba tini deba zamki shimdo kawa nang. Doji sinzubki pyotor linsum shuji shabta gebjing. Changpur tongba samgi ki duntu kyangyongdu. Samgi ni ngoce gogur. Ama chunzumki doji yusara bingi la yanggar manbib che masin. Me lubu ju zamche di lakbe chenwa jinsam xa ne samlu shik tangdi. Chonggi nang chubu shira yu giri. Chonggi nang duyun rin chana. Chongsib la longi me duba chigi duge. Xiexie. Me gang zu ne chongsib serwe citi shuk hajan qimbu shubani doji cang le pokbar qi nyamba tangzha.

0: Lolo, chungda la kita la chakdi pyucho inne le kita ge di na lo le yigji ni sno kita ge ki ni sisi da wu nga ni gu lu ga ba sri duwa gu mu sri sa la dine ina da wu chu ni ma do sri sa
1: da wu chu lo man do xe ga ti sa ma le
0: da ra lin se an chakdi kita pyu ge yin le kita ge mang che di na su le
1: Lolo, ta xe na an chan la san ju to vion a mi di an shu vion le
0: Lolo, kita ge ngat gyun se yin na se bang da di ma no pche che na da wu chu la le se ro na
1: Lolo, ta xe na lolo, an chan ku shu nang go
0: lin se, chun di cha go

lo muti china sinolingi ki seba ku thanda jai na ngansu ji di thole na chetin chi jona sha an chamini na khangchu da wa sibin sinu khongki na me do ji gyang ya thu zam lang chu ji gyang shun thu zam a shun thu zam jun chi nian gyang ne ge zam gun chu sang na mi ji gen chi ji mi ki an ta sa zam nang ji lo ti ju sin yin sti na sha la

Long sen ling yin chen nang gu di shi wei chao zhe nai ge song xie zhu xue di nan an zu long ti sen zhe li shi nei bie wang ma lan gu dang ge yin nan xie ba an chao di nan xie tu men su an zhe li zhe yin nan zhu di ba yin nan ga men zhu ji zam du ki si nam ling yin nei nan song xie di xie xi di yong yu ba san san na tu zu tam zhe nan zhe yin nan an zu niang pu ni li zhen ki ti ji ge bang zhe li wo ge gu ji zhu ge jing an du ni gu tan zhu ge song an ni zhu ge ni gu li wo an an tan zhu ge ni ge zhu dun gu zhe yin nan song xie di chao zhe nei na ga bie ge ge xiong yin la

No, pasam dia ini ngan su tinje ji di thoni na chiming le lang chu ta sha si be sin do kong ke ina sam ki su se di na jin bu pa tan sang do chu yu be ku be cho cho cha le nan si yu be u la lin ge yong tan u le jin la tan chung da la ne zo che be u la lin ge yong li na cha le nan ge dian cha tian li na yi se na ro nan xue yi ku be zhi tin zu ne si ti nan xia le ta nan xin ngan su qiong yin di bi thoni na 蓝天白云，随便随便都空看一呢。吉兰康山，天天吉兰吉兰给规矩那边呢，松懈，哈在你不多，多在南市南山了。

Lo mo ti che na po da zi si be sen do kong ke yin na zi si ni me zo kyo mo kam sa ti ni na ku be zi wa chun chu chi shu ya yin na chung dam ka che sun kien kien pi nam la li yin na chung mo gu si be le sen shi gu chi na ro na si ti na sa la ti ni na chung zi rin si be sen do kong ke yin na kien ya zi so la san jo di li san jo zo bion be min du su yin du zi yin na la ma chu na sun xie yu long chun chu si di yin na gu di shi na ro na sun che di yin na chu zu wa lo gen su nam zi si la tang tong ga ki yin su nam zi wang la ke zi tan zi li zu la tang bian mo wan du la kang man ki ke lu la tang wan du ke bu la ting ki ki bian mu chu ke la nam li yin na pi ya yin ti ni na bian mu si da la tang tang nan si lung ting ki sen do tang cha zo yu yin di bu yi to tang tang nan si cha zo lin ke yong li yin

Nansanlinge kongi tyo chena li na kwemu kuti sibe chakzani na ya ki songse na chajang lo ina phyu sim thang thang na si na chakzani na chu bi kongi ngan chui lung chin sen do chung chen la kongi ro wa yin na le chen chu li na yu long chung chung sibe songse di na kuti na ro na sti na sa kong mun so nga chule sei na chu di ba ina kam ni sam mi do che chai na ki dang ki songse di phyu do ma so le chen chu li na kwemu khang la phyu chen la ge da na be no san la sibe songse di che che sibe ling ke ne na tho lu be ngan sen gyu ro wa su yin la

Sastan denpe singe nam tsodan chajo lingye kungkham sa. Tad lingye ne sinsi nangku tsukbe le chen ti ne pyunju long ching nying chen le kung pyuge long ching ki di tang lu chi ti dong le chen pa na mian ka xie pi ti ri. Lingye le kham di tsam chi tang cha ti ringye le chen ti no u chokwa ne zo yung shi gu yu. Singe nam tsodan chajo lingye ngan tsui le chen ti long ching tang chu ri jing di di chu fung yung ki tog tang ti xin kyu yung ki zang yu wei shi jia xie be to tu chi do sinsi nang tuk ri la lingye ne nyam shu nang gu rawa shi gu yin. Singe nambu tsodan chacho lingye, ngan zui le chen di resi nime nying kong ki chuzu chungi tang gama nga ne chuzu tang bui to te tong shugu yuba tang. Tene le chen di sakor jime resi nime chi chui chuzu chukwe to liya gyar tong tingji shugu yuba.

0: 다 기랑기 팀규라 안규라 진이 사고된다게 디 칼사 나자 나자 릭된데 릭규된데 요베 이나야 디틱자다 제말이야 아니 진이 사고 날라워서 채우고 와 되네 칼에서 나 쿠슈 고요다 둔자 손바티 차샤면 고요게 왕기 대상게 고요디 칼에서나다 zamlingti kangi kuyuti ta chitane shuk chenpu chipa kli kli che che gyu chuwar ba gyu ye de khare sana ta chokpa grang si mangu che dine duri ta tabya ta ane che ri to zu tabyun de sa che ti de la an che gyu gi ta khar su lu da den da mangu che gyu yo za ane ge be ding yo to zu ane nga de shuk che ru chuwar sung du wa di song za ane ngo ma yin be yin ta khar su rang zamling di kāng la mi chā jē tā lō tī kā shē chē mri di thāng thōng mā lī yā mi chā tū mi rīg lā ngār chī nyū wē kīng kī chū mā tām chē jē yā chē thōng thōng thīng rī tō gā di nē kali kali kali chē jē tā ngā chē rī tī jī khā kō, nī khā kō an di nē tā lō tā tōng tā kā shē kī ngō lā yīn bā yīn tā yā ngār chā tī tā tī tū wē bē bā shē tā yō mā rī bē bā yō mā rī tī tū kōn bā chē jē ngā chā yīn bā yīn tā nga che saye de khare sene mitik sa chi zo gi ne ba ne ba to to zo ma do sam ha do ne che re do wa
1: lese
0: kap ti du da tan de dang yo bing ge na za tin de chi ta ne me be so da re sha de ne khare sene de ne khle khle khle chi zo khora cha za ba pi ge ji chi che re do zo shuk chen bu ta ro yong de ani nga che re de da mang bu ji mi chang mo lo ge sa to bi ji cha ba di song za di kim be nga che de lo pa cha nga zo di pēw sō rēwē shōng lō nē tā rō tōk sōng tō yō rō tō kī tāng bō tī ngā wā rē ngā wā tī cēnyi tō sōng tō yō tī jīla chāk bē cēnyi jō yō rē tī jīla chāk bō sā nā tī gā bō chē jē xīn bō chē jē ān tō sōng gō rē bā xīn bō tā ān tō yō nā mī gā bō chē rē bā tī sōng tā ān ngā jē sā yē tī māng rō māng rō chī chī jē tā nye wē lō tā gā tā kī ān tī lō kio kī pī rē nō tē bā yī nā ān zā mū līng kūrā nā tā jē nī sā gō yō nā tā tī shūk chēn bō māng bō 다루용거리.
1: 네세.
0: 안주 중도에 문에 당뇨병 산데 시다 군요세 요 말이. 그리고 시다 요 단다 로 주니슈 지기 링라 아니 당뇨병기 내바디다 망고 하장기 다 망고 안 통기 잠마인 바 종세레 망고도가.
1: 네세.
0: 언데스레 다 사제기 잠물링기 카르코요기 다 카르소베다 군도를 친제 아니 미르기 사리 던조야. 응아로에 차디 숙체로 조여자 아니 다 진이 사고 내디야 아니 종이에 마음만 두고 봐.
1: 대지.
0: 긴 돈조 시 돈에 아니 진이 사고 내디 등도고 밀라 하장기 다 날라와 치차요리.
1: 디
0: 송자 단종 단단 아주 쉬베 진이 사고 뻥내디야 아니 클릭클릭 체체 아니 망부주 용거 알아 봐.
1: 대지.
0: 언더스레라.
1: 레슬레스 엠지라. 다 진이 사고 내시티는 총라와 미 캐슈다 무슨 내는 엠지라게 콘솔소문의 신기에 당하는 조직 ngache jigdin de den ya mang cha ba thang nang xin ki te wei jing xin da ka su le gu yu dan zhe ma gu xi ra ma nam che zong guo zhi ba le ye ji te bu che che xu ya mang cha da tang duo qi yin yang kim qu ki da ne ri ki gen be ya ne xin de le da kon ye yo zhi ba le
0: na zhe le
1: ne se m ji la dan zhe xian du zang ba da ngache jigdin ma gu xi ji den bi ne da te na zi de chong wei gu gen zo xu gu du zang ba da ma nan chu da ka su le mi ma gu xi ge da ting du di ka su gu le sui chung amush me bela, di chuya dan hiep shiran nang kar bala. Da kashiya ge sung na kanto nima chi langa chang am chi mandu mina sugu temi mindu sung nian rito wala. Anja inba cha shiya sung na ti ina le da jing anang su jik yang jini siku ne ti jik da po la wai gyugen ten zhe jile ya gyugu yun na la.
0: Shi, tanda ngay kong lu shui bu na zi che che jini siku na zi di chung rap de te wai ina jik na ngar zi chue ya mang chab, ina ngar zi sogu ju tu gu me ba raba. Ju tu gu me na ani kenyi su da che gari, ngar zi di mang ru chin je. An su lu sung la min ma du gu raba. Diri, an da ka re zi na ngar zi di la cha xia wai ina tanda ngar zi ting du gi da di sim ju da ting zi gi cheng zin ting zi la te wai ina ngar zi da tama da tuk tong zi sum gi mi sogu lu gyu dang ya gi di kar su la da che si di zhaba zhaba re sung du ga tanda renge kar sung go re zi ngar zi tamale dogo yo ba sung yong go re
1: les
0: di song za ngar che kien ki che je ani ji na zo mang bu ju yong ye ani xia jia gua cha ye ani ji ba le cha xia ma na ji ba so ru ye ra ba so ru su di nu ba de ya gu me ba yin na ani ngan zo ju chi gi ma la de tong ma de so xia yo re su ka la tong zo ya gu che jiang zha dan de jia ba ani xin ne ma po le chi po ge ya gu ju tu dang bu su ne ge de ne ma jiang zha tong zo ya gu dang ma du bi yin na ani po ge ne ge bu ani ju tu gu min du ga

0: singenam chodan chodolinge tereng an chu panamen kan sibe tedong le sen tena pyo rang gyon jo min zi khang bangne tha gyur to de kha ki chile men ba bem chomo la den ri shu yu ki zi kran ki jin se ko gen ki bangne kha ki gok ju leng wa go lu chi nang go gong bi ne ngan chu le chen ki te te ang chang ne le gor ge gu ji chu ge sung a ni chu chu tha chu ge jing a dun dun go chu ge ni gu le gor nga nga tha chu ge ni ge chu dun dun je gyun nang ba ti min qiu yin ge zang yu wei shi jia tong ne ngan chu le chen na shu nan je te ga chile mian ba bem chom la la gen chen an cho ti ren ngan nan zu par ki she ba zhe tu nan ke ni da wa zhe xi la zhe le lesela ta khoni ne le amjila ge yin na jin se khu ne ti na gyu gen khan re ne chong bu ji da ta na xin khan re chi li ya jin se khu ne si gyu bu ta do yin na jin se khu ne ba yin na bang ne chong la wei gyum chen kha ri yin min ta jin se khu bang ne se ya de khan re chi li ya si gyu me ti xin yin na jin se khu ne de chong la wei mi li na ke chu khan re xu me ta jin se khu ne ba yin na ba gu ti yin da se bu lang be gyum chen kha ri me so se bu su na so ta mo tu ne amjila gan de xu de bu de de ri sha la jin se khu ne be gyu 통기 방내 양 근데 쉬나 모든 소로 날
1: 알았어 땅 아주 데 진스고 내기 방내를 차샤비나 균통 짓다네 아니 여와 제비나 추슬 기방내다 아니 박배 채바 아 당은 신기 신토로 아니 디네 가라스나다 메외라 소바 안디네 단도 방내 사공디 망고주 용고를 사브라랑 해야 돼
0: 네세
1: 안디네 양 아주 박배 디 낙토로 나 yuebe toban zhe mebe, an di ne kare se leng shu rik.
0: Yes.
1: Leng shu rik di ngan zhu tak ting du ki suri ne chia shi, na yin xie bing sa di re, di rik ta. An di ne mokbu bak la chiro wa, an di ne kare se bak be tuk tse, an la sok ba, an di mang bu ju yo re la.
0: Yes. Lesen mjila, ta ngan zhu bak ne rik li ya yo che bi na, da bak ne rik mang bu shu yo re ba la. Tewe kyan ne, da tering ki ju dun zo ti ne le, ji ni se hui gen ki bak ne ka ki gok ju gor che sun zan da, mjila ge le, ji ni se hui ne ki gen be ya ngan zhu gyun tong ki bak ne le kar kar yu me, ngo zhu sep sun na sun a la. Ta diri sha mjila, mu tu ne kan zhu dwe di, ji ni se hui ne bar yin na jik, yen la ki ne na la we yang gyum chen di kar yin na ji sun ro na la.
1: Lesen da, Kiranki, that toad the wound and the Yahoo's donor so. Jinny so good never the chassis and a yellag in another, nay, did a mang put jury.
0: Let's say,
1: you gun tongue jay. The yellag in another tear, the buckbin as the yam do jay young worry.
0: Ah, let's
1: see, dear caress and a dee young yeti, so chase you down at the corner shoe when I see Jenny, Jinny so good in the chassis having any natchety, so good natchety, a sauce of pie, Yahoo's a mim had of Juma to be jinja, and loosen the jay young worry.
0: Yes,
1: eh? I see Lusu Nalang Archie, the Shook Cherry Change. Only ten Yingmata, Tangmata, don't you taste a tangy chin to go a marva?
0: Yes,
1: the king, and she to soak all. Yes, Tangan so can you see there? No, it's a song yori.
0: Yes,
1: soon the Jabe Wangi, she to soak all in Sundua. The Gangliata, a Gurum Bo Change, and Yalagi Shabba the Rubata, Antonzola Caresanata, Lanyagine Chumba. Taka ta jini sa gu jengi peng ne tiye le nye ke naza re.
0: Nese.
1: An jini sa gu jengi yen la ke naza tonzo rube naza la soba. An le nye ke ne mang bu ju yo re pe na mi ke di tong chi ke di wang za nyam ya la soba.
0: Nese.
1: An ni ka na ke su cha zan pi ya la soba.
0: Mm-mm.
1: An jake di le nye mang bu ju yo re ba. Di na le yen la ke le nye tiye ta tong mang bu si cha re. Di ne ka re se na di an jen che che ta gang la ke chak za tonzo pa zu. Yaguchi dhruma dhubche, an chakze nuiba tonzo le gyon chong. An dine, dina la cha yaguchi chaklong tsu pa zu gyungpa dhuzan. An di chakze gaje, an yela tonzo le, an rinpa da, an kumpa da, an ma soya. An ma di, jini sagu yuebe shugo ya, an ma soya kaku shigo yore. Bena jini sagu yuebe neba la nge le, nebe an di cha ki nga che tangze di ma shuk chenpo cha. Di ji la shak ju dhanda che gui gui na an jis di cha bia meng shi to la ma to shak ju che nu gu yo ma ri tanda ting du su ri ki. Di ka san ma di su ka gu si ra che wo ri. Di song za an yin la gan ba da, an kun ba da, an ta na yin la ki ta kar su ri. Nu ba nyam. An ta mi sun ba yin le yin la zi ne che gam je. Ba di nu ba ji e me ba, rung nang si kyur si ba. Di zhe ki an di na za tun su. An zhung la bu si ra ri la.
0: Yes, yes. ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Mshili na tona na ya di kyeshin pshira chidwa lang. Tintre shindu zambada nga nang zun nang gui nian yang titi ya liya nang chuma na bar tona na nga ya chen gui nian le shu gui yin la. Da mutu nga gan shuwa di tir shamjila, jingi sa gui nian ba ti na da nga nang zu amjila ga le kong song bri da ting sang kar su ra zamlin shibu si nian mi do ta nang si chi so gi da jik to li yin na jik jingi sa gui nian ba tintre si da maang tu zhugu yori si jia song gu or ba lang nguay ma da do bi na. Da tintre shindu zambada nga nang zu nguay ngu da mu su nian yang kan tre si gu yin na la.
1: Pyuji songzhi che che ya, kar su gure ta nga zhi ma jaya ta, ane nga zhi di yang ya kasa ma jiba. Ane kar su gure ta zawa ne, ane na zhi di ju tobi ya ki tabshi di ta dang na na yagu duga. Dine kar su na, nipa di la kar su na, ane sopu chui chi gure. Na nga zhi pyo la cha xa we na, nima ju ta ju nga pa ra la, ane gu su re ri si na yagu duga. Dya na ta ya, sa zhi cawa cha sa di nda lungo na shuk chenpo kya we ya ki lungpa di nda yima yina, nima ta kwa dugo ya so cha diye braba.
0: Yes.
1: Dice, ane tui kare chena bakba se gre, bakba zangma che gre.
0: Yes.
1: Ane tui ma kya bu gyu rungpo diye we na, ane bakba gala chakba ta, tinta mangpo ko je, ane bakba nyanga che ya ki ya, di nyanga di che ru dugo arba.
0: Yes.
1: Dice, ane dine tui che be je le ya, ane numki chukwa kya gre. Chukwa kare se na ngan zui pabi puga se. Ane di kare sa, pabi puga tonzo ne, pa zu lung chi pegen tozo, di la ngan du, di, Jotobiya, ane tapsi tanguwaar ba. Nganzu bakpa sayantila. Tan pyo la da tiwe, pyo ki pangne mangpochi karayasana, sajik gamshaya chaya yungkuduwa. Sajik gamshaya chayamudila nganzu karayasaya ulasana, nge la chuyukyab. Chuyukyabe jiye ki chochu nyiine sumpala inchi minchi, ane numki numchukyab uri. Numchukyab na ane bakpe kange chosi tanzu rangja nye tukuri. Gamchaba ina ane bakpe naza mangpochi yungkuri.
0: Dice,
1: numchukyab. Ane dine karayasana, sumpati karayasana nganzu namsa chuya dina, ane nganzu nangjam tanzu inchi minchi rangchung ki ta karasa uri. Dinde gyubze le chungwe, ane namsa tanzu chuyo kukuduwa nanglo la. Bina ta pe da, jing pe da, ane nganzu ta karasa uri, tar da. Ane dinde ki ta nganzu dinde buraya la soba. Dinde ki nangjam chuyo tumna, ane bakbe naza mangpo chungungo chi tukuri la. Ya tingsa ki karasa ta chere ki karasa uri, ane lakze le chungwe, ane ta kar jikda mangpo chibe, ane nangjam tanzu, ya di isa bakba la. Nöba chaya duwa la.
0: Nese.
1: Tintre ka tuwa ne, ane ya nga zui ngongwa naa gu duwa.
0: Nese.
1: Tina kare, shiba di kare se na nga zui kesi kiraan kare re ta jini sagu na za yuwa re. Kiraan la kare se na bakwa sabra lang ya gi ne taa tintre tuungu yuwa na inji minji ngan zi le ya ane kiraan ki amji laa ki gundu le thaya je. Ne taa tuan zu kasi ya ji sung je. Kante si ngongwa chi tum chi ya ta ane menju ki tablam kante si chi gu nye di gyok zaru ji menju na na ane shugu Ani karasukura ta chapchiwe, ani pangne tanzu ngungwa che tukura ila.
0: Yes, yes, yes. Da chingi sakwe nebiti ina maa 주두 잠바 이는 어느 추다 니시티나 마포고냐 원고 치통리는 약슈르발 담질하게 권리내래 초니기 테네다 네메 다 네베 원의 지차샘 직송송알 다 네베 네메 네 나즈데 메베 원의 민원의 지차샘 원고 제야데 조티나 다다라 마체지디 다 망고마데 야르도알 당내신 대외정신들이야 군도스당과다 조티는 수고 비게지 구조마게 발 규정고마데 나야데르도알
1: 간주 암지 제베 페이지 아니 간주 키라나 참배 아니 멘주기 디카르스 체시지 수고로 봐.
0: 네지.
1: 디 스튜디오 카르스나 안 간주 키라게 내다 키라게 된데 아 나제기 내다 아니 접치 중 디겔 때제 아니 표지 송제 제거도게 양문의 표면 갑장기 제거도게 딘저 체시 수요제 멘주제 나토바이나 아니 다 표면 당제 로직 다 체가 양문의 로니즈 메 당제 타바이 망고 때에 요리 This song, and the Deroji and the Kirag Natumna, Yahoo, your singular.
0: Nestle, Tam Jilaga so much as I have taken a chicken and just step him and get the genius who needy. Joe took his just soon to my reason was Bamjila. That he nearly told the Kiranke, Yamangalia, Pinanje, Jayugi, Dakjana, Tanganis, Susuku, Ketulia, Dinjeda, Conjecilia, the Amjilaga, Pigaji, CJ, Men Conjepiju Dananje, Menju Chodo Rabala. This CJ and this Menju Nangu reason was Bamjila.
1: Let's come down here and Chinese a good poverty, Menju Manava, Shoya Yomarva.
0: Gigi.
1: And Kirang Yam Piju Song Jigton and Menju Naya, the Yam Pimak Kapzan,
0: Pimak Kapzankin.
1: A Menju Naya to the Amjikiran, the DJ, then it the Chassis to Sugurva.
0: Glashi.
1: The Tanglinaje and the Menju Nana Yahu Yori.
0: Let's listen. Listen, Jilla. Listen, Jilla. That on the Tadogi.
1: I was able to get a little bit of a the shiras are too maybe curry. Mona Chevina. That is, I am it on the carreta. The dexy carsa that someone now would the tarsor of the cheje. Yago you be called sung toga.
0: Let's see,
1: they mix eggs into cheminde. In an arena nebula, and it's someone now got the mix egg case out to me. The carsoreta genius a good nail a pimper that the care your
0: marry.
1: In a kernangi to gen all the time, six and a large new yuna. And Kirang Jury sub the Chetogurva.
0: Naji,
1: Caris and Kirang and Najas, the Cogwenal Joya digs on young jury. Tahi Nele, Zamanaguya, Sandagi Nezu Tinte. Toy give you the meeting, yak, Shuyas came here. The Inchiminj Zamanago Chugu Mari. Inchi Chugu Yamari, and Nimatak Zamanago to Chubby in a Juma tobe, Nezu Tinto Yong and Yanka Yori.
0: Let's say,
1: Majuna degree, Chia Majuna degree. Kaisan Anzu Namju Chuegi, Duri, the Shad that said the Gangan Alangaja to the Yori. Tanangazo Manta Warba,
0: Chia
1: Majuna Yakshuri.
0: レスレス。ロアムジラ。タムジラゲスマチャシャビナ、チンスクネ、マネユベネプシモネチャシャビンダ。キランゲピシゲインチミンジンアムユベ、セージインチミンジテンゴマレスバロ。アナンツンンクンチュヤギジュリディゲ、ダダゲガンガヤダンガチェジキンジ、チテンヨレスバムジラ。チャチャデヨレ。レス。ティレシュドゥザマダインチミンジンアムユベヤ、セリティンジ、ピゲジインチミンジテンゴマレスンゴルバムジラ。レスレスムジラ。
2: 디디조디
3: 本格上给了他提及因为是不怕能干的你接听可是你的都他妈杀出去的提及你看这个了那第一学院吧了给了嗯前段你也跟着学院吧嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

kang chung ni lo wa tian shu xie bian, ni le chak da chum re ma la du yu shi. Che gu bi yu tu, che zha ba xi zhim duan tang, che rim chung zhe duan ba so ki lu zi gyu ti, cho yung ni ma la ti zhun jie ki chum zhe nguan ba ra che yu shi. La za chung ki chen guan qu, mi ji ju ki le duan ba, su nam tam yu. Ngan zui le ti ti duan ni, ni le gyu gen tang, le mi pie ju qi ken ki le la, cen dian tang, dup di zhi du ta lan xik duan ni.

Sengelengge tang, chacho nambu tso, ta tiringi di tang lu ji tiedong li zin di na lo la, pyo rang yu jiong, men zi kang, chi ne di ka ki, chile men ba, ba san la di di shi gu. Ke si kirang ki, chukui ni si keng rung kwa la, lu ji nang gui guang bu yi na, nambu lingge ni ngan zui par na men kang si be di zin di na shu nan jie, li zin na di di shi be, guan zui men bar, kirang ki, ni si tie ki, tok si, lu ji nang wa tang, di tang di sung tie la, zho li nang chou si. Ti min lingge zui xie ba to ni, zho wa nang du yu bu yi na, ngan zui li zin ki tie ti ka ba ang zhan ni, li guo ye gu ji, chu ye sum nga, ni chu chu tang, chu ye ji nga, dun dun gu, chu ye ni gu, li guo nga nga, chu ye ni ge, chu dun dun jie, gui na ba tang, ti min, ky

0: 시 멘주 다 네시 되게 멘주 나선디 민찬디 클릭클릭 차 두고도 이네 밤에 독순 나고 해야 되는 저 넘겨는 저 귤락 나자 보카시 귤락 나지 이제 수연이 하시야 교무 민찬다 노년 되도원 딱 저 귤락 나 저 임빈 건 숙소에 라메 방 저 교메 쇼예기 교메를 디체 안 숙단이야 그래 차와교 교 아니 이제
1: 내다야
0: Timmy,
1: 我们现在可能免去去对当然全部也不能全部年龙免去去啊因为题目搞不到因为那小王西的切啊那你呢我学会呢可能你呢那名字给读书去去你的你不当对应去去免去去啊那不开心也不能当然跟免长切切呢你个当这学前不用那样第一免去去啊那其实这呃那宿舍前不当这应不能当然就退休也不能年多干了也不能那就对吧呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ tanto nasu tagram ta nasu shukchim bata anti ne nganzu gyudu samba yim na gyupe na lo chigo yungyo anti ne kare chawo shukchim bo gyabya an zobe na lo la cha da ande yun bi na nge ba tu na me ga na lo yong je dak je na ya ani ta nganzu tugyun yim na ta bu se ju kan ge te na yim na bu ta ne go nu bo ma lo ta nu nu kare shukchiru danya di kechenpo jirigwaan an nazi deli imi na nego nubu shenpo imba an bubu yangsi yangsi chanpo gyabgyo gyabgyo gyabgyo yaanje di ne ngonzo tingi kwanlu shubu nang shi che chima kakwe nazi da kalsi mo juwa anje yindu sumba an bubu deya ya gyumu minchang ne di dikzi che po di mao rin tinte rishana
2: lolo amjila ta ngonzo le zhen chukchi ba le kam kashi zile mindu titi amjila ge chukdu ta tanda ngonzo Tetonle Zensen Sinan Ken Yong Yagina, Tondole Ta, Shazet Tingutamoson, Naya Karinala.
0: On Nese, Ta, Dirisha, Pukun Nes, Dusamata, Zong, Zu, Sejudan, Tinjeta, Susun, Suguya, Makumba, Matsamba, Anni, Hakba, Tinjeta, Nangor, Chichetuan,
2: Lon,
0: Din, Dusamata, Zu, Tingdu, Imbina, Pameta, Zu, Tso, Checking, Dusamba, Kala, Consumer, Jutin, and Gutuan,
2: Lady,
0: Zu, Ta, Tingdu, Kabab. Kevin or that Terry Bell can take a song be nearly Susu Sukboya, that pinch you to Susu Mabel Tune, and Daya say, a town to Purdy him and Zamba Lasopa, and the old Taxia, Luxia, that in jail surrendered to Gunda, dear, that shook cheer Namgut into the Tonanangudo.
2: Let's say,
0: only a shimbet on to Cassa and the consumer to Dinan be nearly.
2: Let's say, 세가나면서 랑게키 응아지 발섬토 치

0: ngoje jolin ge phanie thigi gyurphang om
1: simdam lhopul jene mi chi kidu ling
0: thirep ge rang xie lu kyu ge gen chi
1: mi chi kidu ser chung ge deng ge ri ri cha dam ge chi wa di ne sem pe nian tu ju
0: ta da ke ge sa gu chu bie li zhe di ni ngoje jolin xie bie chu gyu jolin li zhen shi
2: Senchola kamsa tande kiran ki sengu tsu be le chentini pyonjong longchin nyin chin le khongi phege longchin le chen ngo che jolin ji nga wong chen yin senchola le sugyo tin sa nga ya sonan tin je chi du mi se jin ne ya na ai se ya chi me be o di ngan chu choa da lob jung le ge ti xin ji cho zhe wa ta na Samlu dong dang liya, shu gin, tie pan, tie xin yu be, nong wang shidu la. Da di tie liya, tie cung yang ming yong wang shidu. Che zang, ti ring nye, gen zhe si la ta, gen gi la, den zhi shu jie, tie guo le, kang sam lu ling gi, zho lin si shu gu yin. Zho lin di guo mu cu kong, nga nang zi nyam tu, le zi chong ki, pyo gi yi le tiong u yun hen kang gi, gen nim tun zhu la gi, AI guo gi, gam yu di ji, sen na de.
3: 我这周令李前期先给他们做工看上我来自中级票给一列电话银行刚中级去给人不你们听着音啊他听上去做给这个出价没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没得没 타케 하잔치웨 아니 카르서르스나 에야세 디스기 워리 다 아랑조 에 디응은 슈비나

0: Nono, nise mem chugela ge ina manob cheje ina yosha tu to son chagde ikiran pyu yin la.
1: Nase gela to che, gela sanju drobe yong sho, tu nang yang drobe yong sho.
0: Nise to che na mem chugela, ikiran ge angta manob cheje ina sarona.
1: Nase, katin che gela kuchu nang jel.
0: No, sudin chau ko.

Yamzom nyembe yang si be sungse di, si si to tu shungo zhu shungyi. Sungse di si si nang li ne tu ngun zhu nyung yu. Yamzom nyembe yang tang cha, jian sung ji ki qi mo yu tang cung, lang zu tang wei, zhu mu xing. Yamzom nyembe yang, si mi yu tun be ki tang a, na xue me do si tang cung. Lang san bie mo da mo zha si zhe lan. Lo, sam li ne li zhe nang gui zhi shu be, ba san la ge da nan be, yamzom nyembe yang si be sungse di. Nga nan zu lian du yi ne, cha zang lo si zhi nan do la.

No, pasam dia ini ngan su tinje ji di thoni na thiming la lang chu dak sha si be sin do khong ke in na cham ki su se di na jin bu pa tan sang do chu yue be a ku be cho cho cha le nan si yue be u la ling ge yong tan u la jin la tan chung da la ne zo che be u la ling ge yong li na cha le nan ge dian cha tian li na yi sen na ro nan xue yi ku ba zhi tin zhu nian si ji nan xia le tan nan xin ngan su qiong yin di bi thoni na 蓝天白云是别人的空间呢，吉兰康山，天天吉兰吉兰给固执南北呢，松懈，哈在你不多，托在南斯提南山了。

Lo mo ti che na po de zi si be sen do kong ke yin na zi si ni me zo kyo mo kam sa ti ni na ku be zo wa chun chu ji shu ya yin na chung dam ga che dung kien kien pi nam la li yin na chu mo bu si be le sen shi gu chi na ro na si chi na sa la ti ni na chung si ri si be sen do kong ke yin na ke yang zi so la san jo di li san jo zo bi yong be min du su yin tu zu yin na la ma chu na sung si yun lung chun chu si di yin na gu di shi na ro na sung che di yin na chu zu wa lo ge su nam zi si la tang tong ga ki su nam zi wa la ge zi tan zi li zu la tang bi mo wun du la kang man ki ke lu la tang wun du ge bu la ding ki ki bi m chu ki la nam li yin na pi ya yin ti ni na bi m si da la tang tang na si lung chin ki sen do tang cha zo kyo yin di bi to tang tang na si cha zo ling ge yong li yin na sam ge

chong su chi ba xian tang zha war ge san lo ya lang chung de ne te de bu su ju la xi ki shu ki mi de ba ka la si ti reng yi ki pe zo che be chong su za ken gen zhe cu san ne za su meng xi xie zha zam xia tang shuo le chang xing da da lo ni xu ye yun tu chong zu za su nian le kang xi zu be ti ga lo zhong ki ku ge sang bu tu ne rang gu tuan zam chong wen yang kong ki mu ne ju ne ge ti cham ne Tabsar Shisar ki Kimjang Pheba Shiki Gyanyong Chakto Dupab. Sanda Chunzi Lega Junyang Kimi Mangla Joson Chiwe. Zasui Lakze Rangu Tuenzam ki Michokbar. Loji, Zazhu Jichonla Dene Kimjang ki Chowe Chakin Lesu Donggugiyo. Teda Loji Shin Gyucha Durub Tang. Zasowa, Zachonwa Jenni Chajin ki Gigu Dabur Songxin. Chongla Tuendingzir Gyongna Nin Chu Duntang. 我呢，打起怎么行？我应该对于人。

Singe nam tso, tsam de li du tiring ki da wu ki kur kan si be li zin di, ju di tsam li a li sun. Ting di li zin ki shib shi chen gui nan kin, ge dun la tang bu san zhom du la ri. Zum ji tang zhe ju di si xie, ge dun yin, nam bi ling ge, sim jan nang go.

la pepki shu shi. Nga pepki shu minda, shi nang ming a xie chi. Lupu ju zam che di, dojir gyab di ne ge chung kan dun che. Samgi gi kim ne tuan chi, chi ru nima ca we mik kyang zhe mi tu. Samgi gi gui ru la nye ne de di, mu tu gi zi me. Doji kum cam xia ne, zum ju tuan pa xin am cha ne, gore chu xi xik tuan di. Di ning ji bu du ge, xie xie. Samgi gi lak pa kyang ne, gore di lian bie ge ji ni le kue ge chung yu. Chi ma nima jik, nga rang jik bu pyo je tuan da chi xio yu. Ji xie ji, mi tong toa ki chi. Gun tu ki pu chong zur, ge top ki chi ma zam yang ngun gyum he. Chong de, dong gen ki lu tep me be ye ga tang, dong bu ta le, xin du yu bu nyam na xik jin par chi. Teg rin ki ri gu ne, lak long ki hu zhe zhuang pa tang. Xin ge ting du, sa se bu du cum ne, gan bu ru kyur be, xing tong ki sing ne, ur ur du tang. Gip gip la churwe tuwa yang lak be gabri xal la kerwa tang, gabri nul la kerwa chi jing. Gya la jarwe dirji yang gom ne sik chip chi. Doji gacha ti samgi la gundu dogyu mangpu chinbe na, me doji samsu dogtab kona chi ne de. Lo sar tang ta chi nye zhu tu, ku simbe pu chongzu yang rim xing ur ting ting la kyur. Rysu tongwar chi be cheng lung ki chue tu. Pu chong zui chun ka ra chu chu tak da chi kien kim zi me kien. Tien zui chik bè zui bè chuwa nak bu chun ka ra kir di, xiak chi cha xia cha xia cha xia zi dè sung samba chuwa chi. Chun ke xian bè kim le yang nam gyun ki jam ting ting tang men zha war zhong chi kien yu chi. Nin te da nang sui kim le xian ba zui na kim zan ti ne nun lu ki nyam nge kun zhe lang lang cha kwa chi. Gye zhu chen bu che chok bie kim zan rin yi pu, pu chong zui kim zan mang chi wei lo sar la che wa qin rin kang ya me. Nung lu xie dong ju me na, lo sar kong gi che zhi ta, nam gyun dar, gyar du chi pa ta. Kuruo chen bu sui ne, chu gu zui do la sang pa chi jing. Me zan ka xie gi, nru qian ne, xiang gi ko zong kang ne, ngar jia tang, xing zhe zha ya, nyo wa shi. Xiang ko zong kang gi, suo kong, jin na zong chong le towa yu kyang. Ti la ti rang ki gi zhen shik yu di. Ti kar zhu tang jia la ji chok be, zhu gyama ka xie gi ngar cha gyama kang du nyo chok. Wen di gi klam la suok ba zha nyo gui chong zi, zhu pe ki chi ka zam ma ki na nyo tup ki me. Pu chong zu zhu mu bu ti ko zong kang du ki zi, chong be mi lu da xin, zhu xian da gi dip ni sun zam zhu ku. Chukku tsoptira kashi ki kyang kim nian zhu gui di, ko zong kang nang ngar cha nyo wa zho we, kim nang lun ju le lip du zamba che gi hu. Chang ni pu chong zu mi che zhi mang shu che be lo zhe yin ba di, xin bu yue rong me rong, meng nyo dang ni yue gu. Chang dang wa chi chi, kim zi ma cui, chang cui jing ni lian nga chu zhi cak be, chuo wa kan zhe yue me ni ha jang se bu shi. Kong zu lo sar dong war, Rewa topo me chang war, chang gyakze tong gyu tang, ba gyakze se gyu chung na losa kibu yin samgi yorri. Samgi kimgi talu losa di nam gyun le ku simba yu. Jembo ni gawa zhexi gi kimdu losa tong ken yin bata. Jongmo degi ni agyu chi xin chimba ne sung di ku gyu tu gyu me. Nishu gyu gongmo, samgi dang, bingi, ama chen sum sumgi, zale chi su de bata. Zala gang sum ki ting ni, tuk chui nang ki, gu tu ki, cer cer si, zha zhok jing. Zale nang bar xin bie, me dang ki, mi sum bu, dong mar war che. Ama chun sum ni, ngar xin, du dang ti rang yin pati, lakba ji ki chang gen sum wa tang. Lakba ji xu ki chen wa zhen xin, ge chung yu, un ma ni bian men hum, un ma ni bian men hum, xi dun par che. Ama, ta nga zu gu tu tong du, Gyo ne yun rinpo shirra chinsu, bingi gi chotu ju ne tige me. Chena ngay la gudu tapsu du xa je, haya nang chegu gyo chi. Tukba lu sum gyo wale, tongyan shek sum gemna shims chebri. Ama chun sum gi mutu di chenwa jin xin de. Ma tuen shu, mba mu ban na, ma tuen shu.
gu tong

Dula rana yang ama chansum la nyan sing teng de xu ji, pen cun gui cha chi ba shi. Titu ama chansum ki yi la ngay ne gun jo ki gun kyub nang ki tu nyan ba yung ki xu. Talo ama chansum ki lu nyo me bar kuruwa ka xie su ne xia. Talo kutu ni nani ki lu ru lang me tang nang gui wa xi yin ba tang, tue tu nang kan yang di me. Ama chansum ki gutu la tona me chi yang. Samgi ki ngar xin barmyu su shik suyo ne, za kuwa chek tum shiki surku du xia. Samgi tang ame rang so su semtion chen xin kalil la cha wa tang. Bingi ni himta chu ne kaji debdi chakta yang yang drogbar chi. Kyo ki kaji matemna yongwa dugam, kyo to sa ma nyung e. Ama chansum ki cho xin bingi la miklua chikde. Bingi gya ne pupara jida gya kutsu. Rangi tsama siya xabi, diz shuagurida. Samgi gi chamdoa kabyu bingi la tukba chenpulu. Ama chansum gi purba sungyang, gawa zhishi gi kimnang cha roro ngang gutu tungwe ngang cu meglamdu cha lamlam tonggen cha chesi. Utsu kazu chegyang gutu chenpule tungmatu. Mö samgi la ngöne chaji chedi shakbe chochi bakhon sum kirishwa mene, mirir bakhon shiche. Ama chenzum ki bakhon zizam chechi, jitsu ne gengti par jarzam shiche shin. Lojik dawa chungi, shangma sumge chukju, semgi dongenta, lyugi nasu, neri shibge chukju, denge gechu lakzam che, kyoki shargyazui patar kechik chi dunpar chi. Tetara kandiyun sinchi chubi kushu ne guba tungu shi kwa di pakji bakhong ki dingdu jarxin. Pakji bakhong zinne di dingdu lakji sewa che. Bakhong la chima torji zakwa chektum ki nangdu xabata. Purbe nangki tukba tungzhu yang zakwa chektum ki barmyo dingla shu di sakbe se min lakbe se yin shi chiklap kyab. Samgi tang bingi ki Ame lemu che di lu yong la jar zam che be pak chi ba kong tang tukpa tong zhu za kwa chek tum ki nang tu lu. Kim nang geba me dip me pa ne gu tung gu mi sam gi gi me shi. Wendi bing gi gi yin shak xia ngang che di che ne shak be cho suwa gi pion zhuwa kiri yong. Yuk shua, me ma bo, ba mu gi ne xia na zhig zhi. Sam gi ten zha che lu me par kyu ru. Yong ma re! Bāmu ngē bātū duyōnggū, thālū ngā rāngzū nānglā tēngēn cipchīmbū tīndrā chōngbārī, chē zāng tēngēn zāngsī yāgbū shī chēgū. Samgī, kio rāngi bāmu lūgbē zākwā chēgdūmdī kēchē ngēl gyūshī. Bīngī, kio rāngi mē bārchē bāmu chēchī. Āmā chēnzum lūpūrtū ngārgūy lāngbātā. Mē kīmgī kēkbārū yōngzuā mē tī sē tūpgī yōbātārchī. Zākwā gyūrchī chīrtē zāwāne mālua ā. Chitie kyo ne malo ashi. Maa tuensho, barmo, barmo maa tuensho. Bingi ki me barwe songma kerti, kangbe dubu kangsara yukzam chartam shiche. Ama chansum ki sem nangi barmo ni me pulu chi chigen somori. Me sambara bingi ki ge gyakshu chung cha song nyamne, rangsar dedi, maa tuensho, shosa sangengi barmo mikzirma, tuensho. Kage dracha chigengi simu lakharma, shi ge gyakroa che. Ngargui tang kuensimgi ama chansumgi dongyang yip gyurne jiksu rungwar nang. Kesi tsomu ama chansumgi dyuna yuzi, tsuka ti tsomu suwa che bar ni. Gu dongwe ar chua sinne, muna ki tsemuru, bingi gi lakbe songme me namgung sezam sezam chibata. Wen xing jambi chui du jimsin ni gi kumra hindu jiwar nang la. Mumi gi meng mu nang, bin gi chaktar xor xing, gangbe dingzi ne jik ye ye gi nangwa xik xar. Samgi gi zakwa chekdum di kenne nguen la zhuwa da. Gandang me be cemu dungin la da xin, mikchu rangwa me par xor. Nani lu tirin ki cui la yang. Zakwa chekdum kenne ngay la zhokhen di samgi yin rung. Songme mipun kerti gyamne dekhen teni toptan denbe jimbu yinbe.
chua sub sub ki nangwa shik

semki ki lü yong la kip nyong. Pu chong cu mi cu lo sar cie jik la mong de ki cie zam ga bu chi. Tingi chok cu kem na kim nang lo jik chambu me yong wata. Tingi ngay le che na lo jik nang le ka cer gyu me ba che gyu tuk gyu yin ba. Tingi nyen che la ching na lo jik nang ji ji ji shik chi giri ji ba la sok be zem cha te tang te tra wa mang we. Mi cu lo sar cie jik nye mo ti chi tar kyu wa chi me shin par kyu. Le ka tang. Zhong, pian zun beri jie gyan me qi bie, semgi kimgi lo zara xin tu ku sin bata. Gabri gu sub ne, chongpe chugu diw gong gyak bie gyo cha cha yong di. Ma mian sun bu, ya lang lang gi sin ba sun da chue ba su. Ama chun zun gi sun na di po ya nang du yu. Xiok ba dung bie chang gu gi ta cha po ya nang du me bar di, chang gar suk sir me bar wo nang xin dang. Mö chenwa jinsam xaadi chenwa gela kyunji. Gup gyok zam che ne mirinwe sari xaakbe zam su su tiendi. Zamba turma kang nyurishin tikbe go ne kanang tu dabjing. Dengdab tiendi mö namgyun ki kop shishi dang tiendi menja la. Mik tambur zum ne poe nang ki meti jumju gu ne de. Lega mena semgi gyang suna gewa tiendi rigu yunrin chebe suna da. Go tseris chena sanbe suna chi. Rigu yunrin chebe suna ki kimbe tini nima kari yinba yang jine. Nambu takji xinglip tsur tiendi. Decha kubu takji zingne. Njumbu tongli ting nisun zamshik cheji. Ama chunzum ki machi sirwe ngaru chakbo ti chakwada. Tere jishik chenbatar nga jam tutang. Samgi ki takji le shodi gyuma tsewa xin Pei duak zam du, ame kamdu chenburi si ne debe, ama chunsum gi gyang pei chenburi lang di si. Bingi gyang suna gi batang, bingi gi suna di dong le ngu. Ti tu, zong ki lo nye dun ken dagbar pu chongzu ru lo nye dun bar yong wat di ni, pu chongzu zai gu sabge si la kyur yu. Kim chan su gyang zai gu sabge di la nang chung chi me pu. Tuanyan su miun rupji mato lo nye dunta me gyan. Te pu chongzu mi sabchur zhubar kek chiki me. Te nye tade tu su kimi shangi kozong kangdu chi ne mola bolo gyaklam cha chikam wanju chik nyugi yu gyan. Talu chenpu kim tang che chi. Kim nangi chua ni miun cha tang zhawar sengi singir kyun ne chitar xie gyan xie mitu be. Lo sargi koche nyugyu peri bangyan shi. Mö yitan chebe ngang kangbe nang kyunkyu ngok tsui che jing. Xini lor aja ki mola chuba buchu jik da yubati teng jik gyan kyun mebe. Tunup kyun du chi yang. Ame mola hanyi kuki mindu ji shishi tang tua zha ne. Gang zu di losan jik gyab. Semgi ki tsur dawa tongwe yashu jibe lakta che. Bingi ki tunup ki longye gor sheba na semgi gyan. Zhondu chenpu xiar. Kong yang luanyan dawar zhonghe. Kong ni duzir gabu shibu yugen shikri. Kang du duzi china tekar kong lipgiri. Semgi ki chongmur chubo buchu tsuro chebada. Rangi bangdian mola yar. Bingi ki chubo sarpa kyunbadan. Jimu bangdian jingne yegur yungur chexin. Takin na rokir kyurbe dongti chungriri la kyur. Wendi kangyo mün ma dangwe cha shik tong. Aja, nye wanju be direche kyunye mindu. Bingi ki mingor semgi ni ama le gyang chamsi chiwa yubada. Mün gyang semgi la geja shudu na jun po mün amar le yu shubadar chi. Jong mün sumi ki namgyur teta tongdu semgi rengxin tu nyingji ki ne. Du su gyab zam yinbe jala changma yangyar silin gulin su gyang. Wanju ngwa chakwa xing maanyi dap. Mö bingi la chongbe kim la wanju jikdang sonpa cha jik yalwa zhugyu chu dunpari. Jemsi ni jali joli xie ne du tu. Semgi kimgi go zirs seka zamshik chi wada. Nubu denzin ki dong mermu di gusub ne tuan yong. Ama chun zom ki sebu mirikbe ngangzab lang ne. Kyorani bu na karichik yo. Gyobu su

0: Shamla, Panda Shibe Tseni Ta, Jindang Abe Tse Jopgen Ninki, Nam Shingwen de Shukhi. Panda Shibe Tseni Ninhi, Resa Dao Ta, Jung Chui Mechu, Dagar Minchu, Duzi Twin Tsam, Tseji Shien Shi Kui Yuba Ta, Jung Nam Shile Kung Kimwen Dian Ta, Mao Shu Zui Nishu Zabshi Rin, Tiling Semi Tuisu, Ning Chi Ta, Togay Lugula, Nam Timne Rim Shin Chap Shung Ha, Yang Kam Pup Gu Ta, Saja Cha Shi La, Chap Jung Ni Chow Par Sha, Yang Kam Pup Gu. Chamdo ta, toge shir gyu ta, wu gyu ki, saji cha xie le, chab jingwa ha, yang na kaan pab gyu ta, xie zin lu gyu ta, thaisa, nag chun shir gyu ta, wu gyu le, zhiba mam kor ni rim xin nam tip gyu ta, saji cha xie le, chab chung ha, yang na kaan pab gyu, timin sa gyu le, zhiba mam kor gyu. Sengi ni me tui su, ning chi ta, toge lu gyu le, nam tip ni rim xin, chab chung ha, yang na kaan pab gyu ta, saji cha xie le, chab jingwa ha, yang na kaan pab gyu, chamdo ta, xie zin lu gyu, thaisa shir gyu, nag chun shir gyu ta, wu gyu le, zhiba mam kor ni rim xin nam tip gyu ta, saji cha xie le, tui cha ram, yang na kaan pab gyu, timin sa gyu le, zhiba mam kor gyu. Nang chu ta, nga ri, xie zin nub gyu ta, wu gyu le, lagu rinpo dun yen yun gyab gyu ta, ya lung zang bu gyu kui ta, cham dui chang gyu le, lagu rinpo ngen yen yun gyab gyu che she tong. Xiam de rang jiong ki chong gyer ta, zo ong chong te ki nam xin wen de, xip zhe xiu yin. Thay sar, tui xar pam ni rim xin, zhe bu mam kur gyu, chua zama xiu ang chang duin ca gu ta, chua zha to xiu ang chang yu seng yin. Sam zhu zir, tui xar pam ni rim xin, zhe bu mam kur gyu, chua zama xiu ang chang nga ca nga ta, chua zha to xiu ang chang jiu gu ca gu. Nak chur kang mchar pam ni rim xin, tui kang pap gyu, nup la tang, chang la rin bu chu ni duin par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu g le wu ca ni ta, chua zha to xiu ang chang ge ca nga. Pai yi kui le chab xiong pam ni rim xin nam tip gyu, chua zama xiu ang chang ge ca xi ta, chua zha to xiu ang chang ni sik chi. Ne dong kui le nam tip ni rim xin chab xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang nga ca gu ta, chua zha to xiu ang chang jiao ge ca chu. Seng ka ba le zhiba mam kur gyu, nup la rin bu chu ni duin par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu g ji ca sum ta, chua zha to xiu ang chang jiu chu ca duin. Ka ru kui le zhuk char pam ni rim xin chab xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang chu ca duin ta, chua zha to xiu ang chang jiao ge ca duin. Ge zir zhiba mam kur gyu, nup la rin bu chu ni duin par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu g le wu ca duin ta, chua zha to xiu ang chang jiao nga bu shing le zhiba mam kur gyu, nup la rin bu nga ni chu par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu ta, chua zha to xiu ang chang jiu chu ca xi. Xian zir zhiba mam kur gyu, chua zama xiu ang chang le wu g ji ta, chua zha to xiu ang chang gu ca nga. Am dor kang mchar pam ni rim xin zhiba mam kur gyu, nup la rin bu chu ni duin par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu g nga ta, chua zha to xiu ang chang duin ca nga. Dam xiong le kang mchar pam ni rim xin zhiba mam kur gyu, nup la tang chang la rin bu sum ni xi par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu ta, chua zha to xiu ang chang jiu ji. Sao zong le kang mchar pam ni rim xin tui xar pap gyu, nup la rin bu chu ni duin par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu ca gu ta, chua zha to xiu ang chang jiu ni ca ji. Lajir kang mchar pam ni rim xin chap xiong pap gyu, nup la rin bu sum ni xi par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu g le wu ca ge ta, chua zha to xiu ang chang jiu ji. Ding xin le zhuk char pam ni rim xin tui xar pap gyu, chua zama xiu ang chang ni ca gu ta, chua zha to xiu ang chang jiu ni ca ge. Thao rong le zhuk char pam ni rim xin tui xar pap gyu, chua zama xiu ang chang sum ca chu ta, chua zha to xiu ang chang jiu chu ca ni. Mang kam le chap xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang ni ca xi ta, chua zha to xiu ang chang jiu chu ca xi. Zao gang le tui xar pam ni rim xin chap xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang xi ca nga ta, chua zha to xiu ang chang jiu chu ca xi. Zai yu le tui xar pap gyu, chua zama xiu ang chang jiao sum ca ni ta, chua zha to xiu ang chang jiu dun ca ni. Bo zong le chap xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang duin ca xi ta, chua zha to xiu ang chang jiu gu. Min ling le chap xiong pap ni rim xin nam tip gyu, chua zama xiu ang chang ge ca xi ta, chua zha to xiu ang chang ni xiu ca xi. Ya ca er chap jiong pap ni rim xin chap xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang chu ca gu ta, chua zha to xiu ang chang ni xiu ca nga. Na ga zir zhiba mam kur gyu, chua zama xiu ang chang ji ca xi ta, chua zha to xiu ang chang jiao sum ca ni. Gang zir chap xiong pap ni rim xin zhiba mam kur gyu, chua zama xiu ang chang ji ca ge ta, chua zha to xiu ang chang jiu dun ca ge. Nam ning le zhiba mam kur gyu, chua zama xiu ang chang xi ca sum ta, chua zha to xiu ang chang jiao ca dun. Ting zir zhiba mam kur gyu, nup la tang chang la rin bu sum ni xi par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu g le wu ca ji ta, chua zha to xiu ang chang jiu dun ca chu. Pa zhir kang mchar pam ni rim xin zhiba mam kur gyu, nup la tang ho la rin bu sum ni xi par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu ca gu ta, chua zha to xiu ang chang jiu ji ca nga. So na kang mchar pam ni rim xin chap xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang le wu ca ji ta, chua zha to xiu ang chang jiu ca ji. Nya lam le zhiba mam kur gyu, to la rin bu sum ni xi par gyu gyu, chua zama xiu ang chang sum ca ji ta, chua zha to xiu ang chang jiu ca nga. Tuin zir chap xiong pap gyu, chua zama xiu ang chang sum ca xi ta, chua zha to xiu ang chang jiu gu ca ji. Bei gun le nam tim ni rim xin zhiba mam kur gyu, nup la tang chang la rin bu chu ni duin par gyu gyu, chua zama xiu ang chang le wu g ni ca xi ta, chua zha to xiu ang chang ge ca gu. Ta zir zhiba mam kur gyu, chua zama xiu ang chang xi ca ge ta, chua zha to xiu ang chang ni xiu ca sum. Nye mo er tui xar pam ni rim xin zhiba mam kur gyu, chua zama xiu ang chang sum ta, chua zha to xiu ang chang jiu gu xie she du. Sen ge nam cao, ting di nam xin wen de xiu ca.
1: 看得你毕竟去最爱不到的日子。

0: Nala kiran la chakdi pyucho inne le kiran ge din na lo la yigchi ni snons kiran ge ki ni sisi da we ngani gulu ga ba sir do gu mu sir sa la ne na da we chue ne ma do sir sa
1: da we chue lo ma do xia ga ce sa ma le
0: da ra ni se an chakdi kiran pyu ge yin la kiran ge mang che din na so la
1: lo lo ta cha na an cha la sen ju to yong a mi di an shu yin le
0: lo lo kiran ge ng gyun se yin na se bang na de man no che che na da o che la la sa ro na
1: Lo, lo, tachana, lo, lo. Ani, kushu nangu.
0: Nisi, shunin chakwa.

No, sendalengge lezen an tijus be todo ru nae ge songse kan ngap di ne. Sem chung se zhe ma la ge da nan be le se che me yun zhong si be songse di le. Songse di chag di ne ngan zhe long ti sen zhe le se yin be di ge la. Gu dan li ne chag di tom nan so la ni yin ne zhe di li shu yin. Songse di se che nan li ne ga se da wei kan ne lo wei cha chim gu chim le se che me yun zhong la yu li yang zhe ba. Lo wei cha chim zhe mo shang shang le zhu ge long bo si si le ge ge nga tan chung di chang ba lian zhe dui wo tip chung si zhe shan le. Look,

Lo muti chei na sinolingi ki seba ku thanda jai na ngansu ji di thole na chetin chi jona sha an chamini na khangthu dawa sebe sinu khongki na me do ji gyang ya thu zam lang chu ji gyang shun thu shun thu zam jun chi nyen gyang ne gap zam gun chu sang na mi ji ge chi ji mi ki an ta sa zam nang ji lo ti ju si yin sti na sha la

Nang sen leng ye le chen nang gui ti shui chao zhe le na ye ge song she juk shi di nang an zhe long ti sen zhe le sen yin be wang ma lang ku dang ye yin nang xi an cha di nang xie tu men su ngan zhe le zhe yin zhu di ba yin ga men juk ji zam du ki si nam leng ye ne nang song she di xie xi di yong yu ba zhe san na tu zhe tam zhe nang zhe yin ngan zhe niang pu ni le sen ki ti ji ge bang zhe le wo ge guo ji chu ge jin an dui gu tan chu ge song ngan ni chu chu chu ge ni gu le wang ngan tan chu ge ni ge chu dun dun gu zhe yin song she di chao zhe le na ga pe ge ge su yin la

0: Penjong Lungchi Nian Chi Li Kung, Pege Lungchi Nian, Tana Lungchi Lop Chi Li Sien Shu Yin.
1: Lizen Dine Gozuje, Nye Jaji, Pugge Lungchen Sembo Nala Ngodu Shue Gen Nangdun Ni, Niba, Jinju La Madu Be Che Rangwan Jian Shibe Golo Yin. Digabge Niba Sayadie, Zou Kage Koko Warsana, Jukju Chide Ge Jukba Shibe La Ngazo Chidang Nangsi Niba La, Ning Nang Ne, Tangbo, Jinju La Dube Che Nami Shibe Sayadie, Tapar La Shie Chabare, Atirin Ne Uzuje Shue Gen Nangdun Di, Niba, Jinju La Madu Be Che Rangwan Jian Shibe Golo Ya Yin. Jinju la mato bè chè rāwān jian xieba lang chira gā nang sè chūgu tōne xieg rè bè nā nidra xieba, tangda xieba, tieda xieba, jida xieba, dagda xieba, tēxin gāgda xieba jè chira gā nang sè chūgu tōne ngō tō chē sè yō rè diriyāng zō chūbu di zōngjē ngō tō xū tō yō di nā nā ngā tō chira gā nang sè tangbō nidra xieba nidra gā lō yā zāwa lā yā yī nā si gāng sūm jī dēn nāng bā rè tūmi zāwa nāng lā kāntā sūm bā rē sā nā kāng mīng tā tāng tūm bā yī shī bā lā nī yī jā wā gār tāng nēn bē chī tū gyū rū sūm bā rē dīndē chē chē si gāng sūm jī gā dēn nāng bā rē tā si gāng sūm bā dī ngā tō lā dēn bē kō tēn dī zō khār khār yuā rā sā nā tūn tā tāng bā dī nidra dī jīn chū gā yī gā kāng gā tā rā yāng jā tū rū wā ām yāng mā nā jinju yi ki tang de me gu be chu di xie nang ma de tun da ni ba di ka de sna ni de xi be che di du du kun de de ding a do le ya se xie che de tun da sun ba ding a do le ya ka de se xie che de we sna tun kang tang kang de be chu di na nga do le ya ngo de che de che zang ti gang sun le yo ma de de ti gang sun bu di nga do le de be tun da di du du zam zu ngo de xu be na cho sun ta ne ngo de nang ma de 샴나 nge ni de ge zao sun be ci gang te da le ya yin na ji xu gu yin da la ni de ge ya ci gang tang bu de kang min ta tang tu bu yi sun bu de da di ge le ya chung we kang a kang ji du ga la di ka de sna ji de ngue le ju bu di me me ge bu de do na ru wa la jin ju yi ge suo xie ya ma de nga zu jin ju le de be che na mi xie be ge le ya jin ju si zao sun jie de xie nang yo de wen de